0: 페라.
1: 쿠. 쿠.
0: 쿠와
1: 페라.
0: 쿠 페라.
1: 아이, 드라마.
0: 쿠 페라.
2: 카파이 코르타 이 파카피치 파카피치. 카파이.
1: 아니, 카리 테 너무 약해. 어,
3: 아이.
1: 아니 좀 해. 한 바람.
2: 호이 호이 코.
0: 레디.
2: 아, 호이 호이.
0: 테이나.
1: 탔다.
0: 테이나.
4: 탔다.
0: 테이나.
1: 타이라.
5: 탔다.
0: 후네네. 후.
1: 후.
0: 후네네.
1: 후네네.
2: 가야 하는데.
6: 화이트 오비디. 진호 화이트 오비디.
0: 바 투이야.
1: 바 투이야.
2: 주어라.
0: 테이나.
1: 탔다.
0: 투아네.
1: 투아레.
0: 투아네.
1: 투하.
0: 투아네.
1: 투하.
0: 아네
1: 하레
2: 중하
1: 라
0: 중하네
1: 하레
0: 나네야
1: 나네야
0: 나네
1: 나네야
0: 나네야 마키하키하
1: 파마마마
0: 마키하키하 여라 테마웅아 테마웅아
1: 테마웅아 테마웅아
0: 아빠이 와이 투르투르
1: 와이
0: 뚜루뚜루
1: 투쿠투쿠
0: 뚜르르크 뚜르르크
2: 데라코루아 파카피치 데라치치마
3: 데라코루아 코루아
1: 아휴 아휴 왜라
2: 이해가 또 코루아 인리파야나
7: 마테 아하 이때 저 이때 아프랑이
1: 티고 로테라네 카파이
2: 카파이 카라피아
4: 아로하
1: 아로하
4: 마나하우
1: 마나
4: 마나하우
1: 마나하우
4: 페투키투키
1: 페투키투키
4: 투 투타카레레와 투타카레레와
1: 투타카레레와
4: 아 아타파이 아타파이
1: 아
7: 토키
4: 타헤티야 타헤티야
1: 티아키나
4: 카이티아키 카이티아키 티에파
1: 티에파
2: 티에파
4: 투타 어 투타타파 투타타파 투타타파
1: 투타이파
4: 파타타 파타타
2: 스위마티카
4: 이라트와 이루와 하르토네 하르토네 파카에미
1: 파카에미
4: 기오라
1: 마타
4: 무루무루
1: 마타쿠
4: 마타 무루무루 마타 쿠루쿠루 마타 무루무루
1: 마타 무루무루
2: 기오라 메나이
4: 카이타이 코히코히야
2: 꽈무츠 꽈무츠 파카피치 파카피치
4: 코히코히야
2: 아니 아니 베레
1: 아다리 바이
7: 마마마로
2: 때와 바이 고루아
7: 카파이
4: 메 아루아 위치 타위라
7: 키아 오라
4: 라카이 하우치
1: 키리코
4: 라카이
2: 하우치
4: 카레코 라 라카이 라네코
2: 아이
4: 라카이 하우치 아우아
2: 하르토 하르토
4: 파라야 파
2: 프라와
4: 파라이레 파라이레 아라후라
1: Kauhare,
2: Tauchiame,
4: Toki,
1: Toki,
2: Matefeke,
4: Tapu,
1: Tepuru,
4: Tapu,
1: Tepu,
4: Tapu,
1: Tapu,
4: Tapu,
1: Tapu,
4: Tapu,
1: Tapu, Tapu,
4: Tapu, Tapu,
1: Tapu,
4: Tapu, Tapu,
1: Tapu, Tapu,
4: Tapu,
1: Tapu,
4: Tapu, Tapu, Tapu,
1: Tapu, Tapu,
4: Tapu, Poro teteke.
1: Puru teteke.
2: Puru teteke.
4: Poro.
2: Puru teteke.
4: Poro. Poro. Teteke.
1: Aua.
4: Teteke.
2: Poro me teteke.
4: Poro teteke.
7: Teteke.
4: Ai, tata.
7: Ah, te pagaua, ne? Kia tika.
4: Kaipera.
2: Kua mucu kōrua, tēnā kōrua.
7: Te poro me
2: anawe. Tai tai.
4: Ai.
2: E mihi ana ki ngā kai whakataitai ki ngā tīmai rua nei. Hua maka mau ka mauruehi. Bueno, hoki mai a muri ake ngā tānga manawa, he whakataetai, he tauto, he tohe, kai te hāre, hoki mai anō. E te iwi hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reire ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnā rā wātuko o te we te tīmā o Pānia.
4: Kārawe. Kārawe.
2: E mihi ana, kārawe. O tahi noi ho te māka te rere kē tangai hoa māna reiri tatara wātu te rā o ngā whakatātai. Nāe nei, tau tohe tohe te hāre ake nei e hoa mā tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero i tēnei wā, reo kore, ngoi kore. Anei te taha whakai, anei te taha whakahe. Kia kaha rā koe, Pānia.
7: E whakai ana mātau o tēnei taha ki tēnei kaupapa. Reo kore, ngoi kore.
5: E rua tau ki muri, kaore he reo o tiare tāwera.
3: Tārewa.
5: Kātahi ia, ka ako i tana reo. Te tiro ki tana tina nai nai nei. Kua pā ua ua katoa, na tana reo i pērā ai. Kua hara mai te ngoi ki roto i ana ua ua. Kia tū tangata ia i roto i tēnei ao. Yeah. Ono marama ki mua, kaore he reo o Shea Milne.
1: Engari a tāhua.
5: Kia kōrero ai mō na ua ua.
3: Ka reno te reo kia pukari taihoa. I tēnei ua.
5: taihoa, pere wihongi.
1: Kōrero.
5: E tino kahara wātua ana, pere wihongi. Engari, toru tau ki muri, kāre ia i mōhio ki te whakat. Puta i ona whakaaro mō ngā kaupapa nui o te wā, ki runga i te pauaka whakaata. I nai nei, kua kahara wātu ia. Mā tō mōhio ki te reo, e mōhio ai koe ki tō tuakiri. Tuakiri. Ko te tuakiri, ko tētei āhuatanga kaha i roto i a koe. Kia pēnei au ia, Mr. Blake, ka tohe tonu tainoa ki te wā, ka noho au ki taku tūru. Nō reira, kua mutu.
3: Ko te ririki o tāu e te tuahine he huaka i roto i aku kōrero. Engari, e mea na koe, mā te reo e whai ngoi ai te tangata. A koe nei, kua hia tau koe e kōrero Māori ana, kāre koe i te pakurite ki a tiare. Nō reira, kai te mohio tāta, kai te heira wātu e nā kōrero. Kā mutu, i te wā i mua i tō ātatahuri ki te kōrero Māori, i roto koe i te tīma neti pōro o Aotearoa. Nā, i te ngoi tō tīnana i te rāwa. Tahuri rawa mai ki te reo, ātā. Kua kore i pērā rao te ngoi o tō tīnana. Nō reira. Kua kuia, kua ngoi kore haere tō tīnana. Tēnā. Tuarua, e aroha ana au ki o tātou uri, kāre o rātou reo. E mea ana koe te kāre o rātou ngoi. He tino takahi tērā i te toko maha o tō tātou iwi. He nui te ngoi, he nui te pīrangi, kaua tātou e tātā me āwhina. Ko atu he āwhitanga.
5: He nui te komekome.
1: E aroha ana, tiare, tēnei tīma. E whakahe ana i tēnei kaupapi, i te mea, kei te mōhio koe, kā nui te tika o tēnā kōrero, ne? Ai. Reo kore, ngoi kore, kōrero. A tāua, tomariki, whakatupu ki te reo Māori, i runga i te mōhio, koe rā te huarahi tika. He reo, tinu pai tō wairea? Atarea? Atareta? Aroha mai? Atarea? Aroha te mōhio! Aroha te mōhio! Kei te rapu au i awe tūnei.
3: Ngoi kore.
1: Hoi no, e whakaia nau ki te whakaaro, reo kore, ngoi kore. Kei waho rā ngā tangata e hiko e haere ana kōrero ana i te reo Pākea. Kā re rātou i pōhiri tia ke haere mai ki korei? Nē, ko ngā hunga rangatira noi honei i pōhiri tia ke haere mai ki konei. Ke noho ki runga i te ātāmena. Ai, te nui ngā u. Hoi no, amei. Oh my God.
7: A tēnā tātou. Ko te kaupapa, ko whera ake nei, reo kore, ngoi kore.
1: Kōrero Pākea.
7: E Shea, ko wareware kētia koe te ingoa Māori o tō tamahine.
1: Ai.
7: E mara, ngoi kore kē koe. Ko mātou kē whakahe ana ki tēnei o ngā kaupapa, tā te mea ki te whai reo koe i tēnei ao, e hara kē i te mea kua ngoi kore koe. Engari, e pakari tonu ana koe, e hāre tonu ana koe ki te whakaako i te reo, e hake i te mea, he ngoi kore koe, he ngoi kore koe, e hara kei koe i te mea, he ngoi kore rānei koutou. I mua rāno i tō kōrero Māori, e hara kei i te mea, he ngoi kore koe, e mea na koe he ngoi kore koe i mua. I mua i tō ako i te reo Māori. He tēkara, he tēkatera. Tēkara. Nō reira e hoa reo kore, ngoi kore, e whakahe ana. Kia ora.
3: Tēnā koe mā.
7: Oi mari e ki koe ahana koe.
3: Tōtara wahi.
8: Hoa mā, kei te tino pauri te ngākau, te rongo i enei kōrero.
3: Kei
8: te
3: ngoi kore
8: tō mātai. I papai o mātou tūpuna mo te reo te take.
1: Tātou.
8: Tiare.
3: Ngā mea kāori a rātou te reo.
8: Kei te tino a wangawanga au nātu mea, kei te tino whakapono rātou ki enei kōrero. E hoa mā. He nui ngā kōrero mo te hunga kāore i te whai te reo Māori. Kei te kōrero Māori mai koutou, he nui o koutou ngoi, he maha te ngoi i roto i a koutou. Ai. E marama ana koutou ki tērā, nē rā. Nō reira, ko te oranga tonutanga, kei roto tonu i te reo Māori. Ka kawa koutou e whaka, tēnā, i te hunga māngere ki te ako i te reo kāo. Kaua e whaka, tēnā, i tērā, aua, tanga e huamā.
1: Kōrero.
8: Te reo te take, kua tai mai tātou ki konei, he nui o mātou, o tātou ngoi. Kua karahuihui mai nei, i tēnei wā tonu. Kia whakapakari te reo, mā reira tonu koe, e rangatira ai. Kia ora.
1: Mai kei hana.
8: E
9: E hoa mā, he nui te hunga, kāre o rātou reo.
3: Ai, mea ora.
9: He nui te hunga.
4: Titiro ki ngā tatairanga.
9: Ngā mutu. E waru te kaupai heneti o te hunga Māori, kāre mohi o tia tōna reo.
1: He ngoikore.
9: Nā, e mea ana koutou, kei te ngoikore, te iwi Māori.
4: Ka aloha, ka tātari.
9: E hararawa, e hoa mā.
4: Kāre rātou i te
9: mahanga. Ko te hunga kāre i te mohi o ki te reo, he hunga tārai waka. Kei te mohi o koutou ki te tārai waka, e kāo. Nō reira, he mana nui tonu tō rātou. Ko te hunga taki karakia, he mana nui tonu tō rātou. Nō reira, manaaki tia te hunga kaere i te mohi o. Nē, kia ngoi, ngoi, ngoi ake rātou. Nō tēnei kaupapa, kaua e whaiti, e mata whaiti o koutou whakaaro ki te hunga kaere o rātou reo. Tēnā.
3: Ai, ko rongo koutou i te tikanga, i te pono me te māramatanga. Nā reira, kia mārama tātou. E hara i te mea ki te kore o reo, kua ngoi kore koe. Nā te mea, te hunga nā rātou i pakanga, kia ora i tēnei reo, i tēnei wā, kia tūa i tēnei whare, kia puta i a tātou, tēnei reo nei, e hara i te hunga mōhio ki te reo Māori. Nō rātou te ngoi, nō rātou te kaha me te ngoi ki te pakanga. Ki te pakanga, ko te mate o te hunga Māori, o te hunga ātātou tamariki, e mōhio ana ki te kōrero Māori, kāre rātou e mōhio ki te whawhai. Nā te mea, hara i te mea me whawhai rātou ke ora te reo. Ai, he kua ngoi kore te hunga kai a rātou te reo. Te hunga kaori a rātou te reo, ko rātou ke te mea kai te pakanga, kai te kaha, kai te whakapau kaha, kia uru mai ai, kia uru ai te reo ki a rātou. Koutou, kua māngere ina, ne? Ka huri ke koutou ki te kororo Pākehā. Iwa hora ai, ahau e rongo ana i a koutou i kororo Pākehā. Nō reira, kua ngoi kore koutou.
9: Kore, kore rawana.
4: Kore, ā.
5: E ngā wā e hōhāna te tangata i te kaharawa o tana tina, na ka hia hia, kia ngoi kore ia. Ia tehi wā me whakatā. E ke tonu ai koe ki te tehi taumata. Me paku whakatā koe i e tehi wā. Nō reira, koe rante pakari. Kei a koe te mana, kei a koe te tikanga, ko te hea reo, ka tiaki, ka tikina e koe, hei whakaputa i o whakaaro. Koe rate tino ranga tiratanga e kare mā. Kaua e whāia. Koe
3: rate tino mani re tanga.
5: Kaua e whāia te pakanga mo te pakanga noi ho te take i roto i te ngoi kore. Ko te ngoi kore o te wāhanga o roto i a koe, ki ana ki a koe. Me mohi o koe ki tō reo, engari, nā tō mangere, ma nā tō kaha ki te whakaware i a koe, ki te whai, ki a pakanga mo te reo te take. Kāre koe te mohi o ki a. Nō reira. Kei roto i te tangata, kaore ona reo, tērā mohiotanga. Ho honu ana tērā mohiotanga, me whai au i taku reo. E tauai taku Māori katoa.
2: Kia ora rawa atu, reo kore, ngoi kore, huama.
3: Kao.
2: Tahi ko te kaupapa kōrero ko tērā hoiano hoki mai, a muri ake ngā tānga manawa. E rongo nei koutou, ko ai katoa i te wāhanga tau patu patu. Nā reira, kia pai, te whakatā.
3: Tēnā koutou te vi Mongoose.
2: E te iti e te rahinau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Pukuhohe. Nā reira ko te toa te wāhanga tuarua, te mahi tau patu patu tēnā koutou e te tīma Olion.
3: Kia ora koutou.
2: Ai, kā mau ke te wehi. Nā reira, kai te ki te koutou, kai te ori, te hamaka i tēnei wā. Bueno, inā nei, kia tahura ki tātou ki te whakatātai hārea ki nei, ko te ingoa kōwai ahau. Ko te mahi, me whakamahi i te whakatau ki nei, ara, Waikato Taniwharau, he piko, he tanifa, ki te whakamoe hātu, kōwai te kai waiata, kai runga i te kāri nei. Ka timata, ki a koe, Leon.
3: Waikato Taniwharau,
2: he piko, he tanifa.
3: Kei rite au ki a lewai, ka waikato, kai waikato whanitarau.
5: Whanitarau.
10: Ai, kua rongo au ki te
3: Waikato, Taniwharau, he piko, he tanifa,
4: Rangatahi
2: rawa. Kā kōrua.
3: Ana.
2: Ka pai.
9: Reo kore, ngoi kore. Whakaaro kore.
5: Tā, ka tahi ka rere ngā rangi, ne?
3: Waikato
4: Taniwharau. Mariah Carey.
10: Jennifer Hudson, Whitney Houston. Jennifer Hudson. Mariah Carey.
11: Samuel L. Jackson get there.
12: Ko
11: Moana Jackson.
13: Tangata moyo.
14: Waikato tani whārau.
11: Ai.
13: He Māori.
14: He piko, he tani whā.
12: Oh, kei te tai pāti koe.
11: Rōpata Māori. Rōpata Māori.
14: Ai, tēnā koe. Tēnā koe, Matilda.
11: Tēnā koe, Matilda. Tēnā koe, Matilda.
15: Pere.
12: Pere atu taku pere.
11: BGs, BGs, BGs.
12: Heo kore, moi kore.
13: Wai kato tani whanau. He piko he tani wha, he piko he tani wha. Oh.
11: Mohio a chai, mohio
13: Wai kato tani whanau. He piko he tani wha, he piko he tani wha. He wahi neno.
12: Elsa, Frozen.
13: Makawe wāke, oku. He whakātiki ngā tamariki.
15: Miley Cyrus?
13: Yes!
12: Ara mai, Leon.
11: Oh, kai wana anō.
13: Oh, kā pai.
15: Ua ua tēnā.
13: Ara mai.
15: Kei koe makawe o Kōtiro no rei.
14: Waikato, he piko, he taniwha.
15: Waikato tani whārau, he piko he tani whā.
13: Oh, cool prince.
12: Tēnā koe. Mohi o kāre a shei, mohi hoki tērā.
15: Moe mai rā.
12: Wai noe huamā, ko te toa o tēnei o ngā hōtaka, hakua kāre e tahi te whakarogo i tēnei wā. Ko te toa. Tēnā koutou.
13: E tika ana.
12: Ngarere, tika hoki kia timata tātou ki te waiata. Kapai. Tiki nā te rakuraku.
13: Huri huri ana.
12: Ngarere, huama kua mitu katoa ngā mahi e kare mā. He wai hoki mai anō kia runga anō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua puku kata. Kia kā hoki koutou ki te kōrero Māori i te kāinga. Ka wai ware ware huama. Hei a pōpō, he kanohi hou, he kemu hou, ko puku ho he tēnei mihi atu nei. Hō Māori.
15: Hei akwe.
13: Kau, kare te moe hea te rangi. Pai to mai.
15: Hoki hoki tuni mai.
13: Kia kōrero tātou o te kaupapa e. Leon me tana kaupapa.
12: Kore take.
13: Nā reira auraki mai ki tēnei reo Māori. Pēnei tēnei kapa, kore kore, ka wini. Hey.
11: Kore kore.
15: Tēnā taha.